Kaya kasiyan siya lundi ka niya nga ju lirim senge lingi na wacho la chamde testili shugi yin. Tari pyo gyaro yudon gyada ngabchung nga sun rabne meta loyi pyonda chukbe che yishu shi jilo yudon yishcharu jinda gyebe che dun resa basa nyingi pyo gyaro lundi lirim ka gyan shi shugi yin. Lirim ka daga yugu gyabne chujo chik da kama sumne niba phar kama ngabchu ngabdu ring FMega ha gyachume sumda changa chene mitakha shudu jambasaya nagde.

0: Thank you. Number thank you. So, tari ngaju lerim na toma janung kada tari desa pasa ni ge mepa da ni chenpa ganti choge sunwe kalobla dewe tamjue ka thang pasa lhamula ni tona we pheshe ka chese negde ngaju lerim toma gochi shugyu chuda sheri ge lerim kong pel seke be tije dakdu doje cha chimbo chone kadin che na we chakdu Sungdel, Zhangnunka, Nyundu, Shui.
1: Mazama,

Dinglo lam den chambur da ma lang ni dinglo lam den chambur lam ya ji tu du jin la sa ya chu du ma ne ba shen du so she lang ni ding ga ne su zhe be chu ma dan ba yi xie ge chu ye za ba du me be ko ba zhe ko da ran du sa ba ri wa ran da du sa ma da o yi xie ge ma me da ba yi ba du zhe ba du me be ko ba zhe ko da ran du sa ba ri wa ran da du sa ma da o yi xie ge ma me da ba yi

Tanda yergi ne tona we pushe khaji sen tu pata theta chapchi kya ga kasha chyo lundi khani ngan chu phege lim chaja nyu du shu cha bi number lingge chu nga chu lim shishe na wa tu che shu jo ta sa ni ya chu jo chik ta kama sum tho nga chu lim tho kya du che chi shu gi shu de ja gu